0: Hindi. Di pala komet. At sa pihang kanin di makulia. Iya talilu lapas sekula. Wala kaya ni kulia buwi kang iking sekula. At iya mawat. Masehat. Kudalag ko api-api, met.
1: Eh, iya kipagi kerja niya po. Kuol di Sabadu di cuma keke ne.
0: Cak niya po kuol. Mas kula. Kudalag ko. Mula niya